yung sikat. Maangkarang pagkita, tasto paya, mugugusok sa lahat sa mga pulang, sa matahang.